Nan hen jong nang litum. Pokhira lek the pi kilo nalun arjula itanglo. Lake akas vani difu. Adun tu hanurong pi kilo nalun hempu. Nangkang hon chini lo ninon project senang.

Nan hajong nang litum hanurong pi kilo na lun arjulong iktang lo. Lake akas wani difu adun tu. Dennis rong hang la penari sang hu kilo na lun arjiklo na. Hempu pan hirmenon. Totang tela bang solon arjik sinang.

non he jong nang litum Dennis rong hang lapen re sang ho kilo nalon arjulo iktang lo lake akaswani difu nang litum jai me karjulong bom lake kang du kardom malo na jai me ang deng to tang tela bang so jai me ang deng long pen pini ke rot ke padu silun arjulo nang long kumar killing kilun alun ke hempu sotkuru to tang te arjik sena

lapuan apor nang litum karbi lun bari maluna jai mek ang deng long son son alon arju long ik tang lo lake akaswani difu non studio kuri por phai troxy bleng ji kai kai lo lase adun thu delhi pen kapachita hindi lam pen birta nang litum arju long po por phai troxy ra mit pho bleng lote delhi pen thot kapachita english lam pen birta nang litum arju long po

Non het jong nang litum. Karbi Cultural Society hin penlon arjulong iktang lo. Adun thu cases tekilang jona hin penlon arjik lo na. Alun ki nili penang li.

hin pendon arjulong itang lo lake akaswani difu nangli tum jai mek arjulong bom lake lun chito ajai mek ang deng tatang te labang so ajai mek ang deng along pini kirot ke padu silun arjiklona cases difu manja hin pen alun ke pini chesong lona

Lapuan porang litum, lun cito aja mek ang deng long ason sona lun arju long iktang lo. Lake, akaswani difu, non studio guri por pai nirke plenji kai kai lo. Lasi adun tu delhi pen kapacitak, hindi lampen birta nang litum arju iklong po. Por pai nirke pramit krip ho pleng lote, delhi pen lethot kapacitak, ingli salam pen birta nang litum arju iklong po.

Nan het jong nang litum. Samson in ti kilo na lon arju long ik tang lo. Adun thu amrit in ti kilo na lon arju lo na. Alun ki dun jima.

non het jong nang litum da delphoni ahin penlun arjulong tanglo lake akaswani difu nang litum jame karjulong pom lake western music mate english alun na jame ang deng todang te labang so jame ang deng long pini kerot ke padusilun arjiklona michael jackson kilun dangerous totangte labang solun arjik senang.

Lapon pornang litu. Western music mete English alu na chamek ang dengalong. Son son alun arju lang itang lo. Lake akaswani difu.

0: lake akaswani difu nangli tum jai me karjulong bom lake fm benelong pen megahertz pharoi sira tok bora sir kep la pen ki news on air app pen ta jai mek nangli tum arjulong ikji adun thu bolon pi terang pi alangli ki thana lamjir arjik sina
1: Nili men ke sang pi bolon pi terang pi nili ke do adim la ke thana road difu nili nangli tum atheng no nili ningar lo alam chi than ponji ili pai tum pulote imi thanga somar la pen hemret ka chilana ar puthe pik ong dung apaya tum ke ami thang asomar chilana pame acha ka tum ke ami thang asomar aphan chi matha krang nili ki pu kang tum ke osomar ke ar nam pen ili ke menai adan lo pu nili pudam ji
0: lake akaswani difu adun thu sor lo seng tong ajai mek ang deng lo inu therang ahin ke thak thek ser abang phi sang pi rupta terang pi lapen hut bang samson ing tiang po therang ke thak ahin aputha chihut chiput arjik sina
2: lake akaswani diphu

0: encore mati au somar de cor mati
1: I
0: amala pusi bojar pini kini li ponjo plor lo la si
1: kala mi pi kala mlo tang te ni pinang tu order nang pi polo di tang te la so order nang ki pi ke ahon ke kopi ko son ahon si nang li phan order nang pi ki ong nai lo e hon ki ahon ma matang te hithi borwa ke long ahon ma matang te nang li me thang ban si ahon ba ke pi du nai ma la so putha ka thanji ma
0: mane lapu bang kali hon ki bang amina aninge ha amina aninge nga hon ku pi ma kalar he la chevan po ke ni li bang ke son si pinang po la sanja
1: hala tum aninge hang te
0: aninge hang ateng pen lo
1: a kalar mate tum alam me kalir pulo hala so li rateng bang si nang li bang ke son si pidun po
0: la sanja la
1: kala me pi kalam ni tang te lapu an nang li ajak ki dingang bong pen nang kache toy atum dopik kasonse aperi ke mesena jog nang ligi hithi borwan ta dam jog plot la tangte labang su ahin non iprang aphan ko pisik ke matha
0: su hin bang ke nil ke la ko son lo pupo ho hithi borwa ta dam jog plot lo por la imina jong si ke thak pine kasonse jong si mesen pulote nili hithi borwa ke dam jor plot po mati bang kupi ma aning ke hanga son stami bang wan po nang toy po nili bang ke hithi dam jor plot po bang kupi ma seta he la son si adian thak nang ji ma la son akalar po sta bang wan po ke nili bang dam jor plot po
1: wa non e prang nang li hemalong kulat ki bi matang te konania hithi the muchodalong kulat ki bidun jila busona lining ke matha do
0: kamatha ke dulo zame nilibang ta he matha pusita isialam mane imina pen un edata mat ining matha ta matha jot an velulasi I si ining bang ke pine hithi long zame pine kupulo pupo dokan pine sitame chubi thek te puyalo kamatha ke sitame ining matha sita ijakong avede un ide puyalo
1: athe kulat ki bita ke joy ke kali
0: ke ma ke kali kali
1: ili tuma lampen pudam polote atiri nang ko
0: atiri nang ko
1: ajara sai mo le klem jita
0: asi
1: me pi kalam lo ni nang li than pon the ga pot tangte enang li thanam thu tha ili to apindeng sum pot lok sinang li ka son si the pen ki thak lo tang te la nang li long pen ki pon na tum nang li phan pine ne phan ke nang thak pi pa mi me det ba ne phan nang thak pi pot pine ning sam pi lo la pu son na lam the ko ma ni nang ke sor sa ma da te ko ma ni nang ke ro la pu son lam the ta nang li long
0: ala son na bang ke ni li me na ka chi ro ta ka li chi sor sa ta ka li a vi nang thak pi pa mi me det mala son se det pu bangke stame ni li bangke hala nin ke hang e pu stame e mama hala nang ke toy pa prang phan thak pi po mo a phi hala tang de ta ko hala phan ta thak pi pu pu ya ni li bangke ha mane nang thak pi pe nang phan ke pu ya bangke ni li pu pe la si hala nang ke toy dum ta ni li phan bangke no na ku bangke a ko son lo aning nang oi e I mean, I can't see what I can't see.
1: I'm a big alumni. Tang to any Nangli Chitanam Lopulu Tang to a hemasor Nangli hemasor Tami Avillo.
0: Oh, Avillo.
1: Tang to Hala Nangli hemasor Kedua hood Nangli Labansor Psyche claim. Along Kupini Labuson Nangachi Rapchitu Lapenon Nangli hemasor of a dead penalilla saw psyche claim. La so kopilo nang li kachi theklo
0: la so ke la nili he masor do hustame pi ke thak pi ma sita nili phan bang ke he dinang pupi ako thak thak pi nili ke he isialam ajo ta bang hejar ke ajo thak long le pu bo nili ke ajo da thak ra lo non putok ta ajo da thak ra lo ajo da thak ra lo stami alu hiwang seta la alu hiwang hot bang ke nili thak the dar po he bang ajir po jir pi de kok mate zamela alu hiya ve lo pute nili ke ajo non analo non da thak ra po ta sonja nili ke stami hema sor bang nang pupi ke non ke nang puyi bang ta

0: Ili tum kaching ki nahi alam ke dopik lang tema. Handam polote tum ik siun ilang. Tang te lan tihe ka porpen tami nangli kipir ke thak anhin ke hanga tum pan. Kopine nangli ning aklong alam kachitanji alam thi dolang ma.
1: Nili mangke nili kamatha teng polote nili penang par ansu se nang thek don ring ti ma nang chini don ring ti ma ula jong si thek ser polote imina ihem phanta hem duni si phanta che pang reng unpo isumar phanta che lana unpo puya nili bang kamatha ke
0: kala
1: la imina jong si ining hang e pen bor e lote Imina apan ke reng ut iru pan ke reng ut punilika matha teng pulate
0: hem tunisi ban ke
1: reng ut lo nonta nili tum ke la pusi chubom lo nonta
0: me pik alam lo ni nangli
2: ha thek lo la pon por nang litum sor lo seng tong jai mek ang deng lo Inut terang ahin ke thak thek ser bang pi sang pi rup ta terang pi la pen hut bang Samson inti ang bong. Terang ke thak ahin apu thak chi huchi pur nang litum arju lo ik tang lo. La ke akaswanin difu non studio ghuri por phai kri sirami thong ke plengji kai kai lo. La se adun tu Mumbai pen kapachatak vivid bharte jaymek nang litum arju glong po.

trong hong ding lo ni nang phan mongol rong pi la pen bari rong phar pi kilo na lonji arjilong tanglo puthot ang ding chari bang ning ke hanga lonji ra long pen lonji ra jek senang ke lonji jiten tera alunalam thi matching asi to tangti jiten tera kilo na lonji ra jek senang

Pinigap porcho gik tang lola siya kas mani gua hati mahabahu kar bing ding pena lapan si kang toniklo. Penable putola porating pen cetong tiklo nang dumi takmi kurwang tu.

Lapuana puana itu, winor dalogo pu kilon alun arjelang itang lo. Di masa lir mi alun ang dengalong kijosi alun arjekta, osu kemprai kilun labangso alun.

lapuana puana letum usu kemprai kelun dimasaler mialun arjalang itanglo dimasaler mialun ang denke lapansi kang tanilo lake akasbani dipu adun thuram thailo nang lake boro lirmialun ang deng kecheng sialun arjikta bike mohan thakuria lapen janati boro atum kelun labangso alun

Lapuan lapuan ali tum. Phai lo bosom tari lapen lalita dioria tum kelun alun arjlong itang lo. Boro lirmi alun ang deng long kiju si alun arjikta. Phai lo bosom tari lapen ringkang sri atum kelun labangso alun.

0: நான் வெல்ல
1: La puana puana le tum. Ada masar alo so ke hangang deng ingkung si alun, jonteron kilun arjelong itang lo. Adun tu mati kejut si alun arjikta, lun marim ang deng alom. Arjang keplang alun, marang ajirpen. Kilun abang, sodar ingleng. Totang ti arjusenang, labang so alun.

Nal tum ka zilong bom lake Hindi lama jan kali alun ang deng. Da local train abe na tum kilun alun puthot azu thik tha alun alam thi manjil.

Lapuan apuan alu tu. Hindi lamarjan kalialun ang dengelong asan sanalun arjelong itenglo. Hindi lamarjan kalialun ang dengke lapuan si kang toniglo. Laki akasmani dipu. Non ani kang sam porphai program ni plikera poplen isi dog dog lo lesenal tum guhati pen kapacetak. Hondiar ansolik bateri arjelong po.

lapuan apuan alitum asamis lamar janalun ang dengalong ason sonalun arjalong itanglo asamis lamar janalun ang dengki lapuan si kang toniklo laki akaspani dipu non studio kuria por ani kang sampor phai troxi ramini thongke playing tanglo lasi dam thuilunang ok prana jamik ang deng ok prana jamik ang dengalong chiu chiput arjeksena chiu chiput athe pi lake inu da osu am hang take that pen hala bang so so phan ko son si lana la hona hima la bang so puthak doctor kabanteron pi la pen hud bang prodib rong phara tumang bang chiu chiput arjeksena

Su apotak singkan kimi tipi kethana lamjir ajulang itang lo. Ok pranja megang dengke lapuan si kang toning lo. Laki akaspani dipu. Lang henlo e pran. Lang henlo e chithe lo. Lasi. Lang pache hoi dari. Kijun na lang aniwang ta minit popen minit kep apor an. Par klok pambira. Puthor pang sam tuan si junang ji. Lang kapasu iya puli ya long amatsi pang sam nang ji. Aka prek apuli ya long jong si. Pajoy tu pulote halabang suwa lang. Jeho tu datahai. Dongkor lapen lang tu. Akung arai long lang pachuti wok long leder nang ji. Jong si la son chuti wok du pulote la suwa di malong. Bleaching powder mate bleaching aduk rik kalite tai nang ji. Kijun alang kibi i alang bong mate apuli kai keta di ver nang ji. Lapen lang kachu en ahuta iripen chipu pera. Abi ke dua halung pensi lang chusok nang ji. Lake akasmani dipu. Nalo tum jai mekar jilong bom lake FM benalong pen megahertz paroi sirata ubar sirkep news on AIR app lapente res ebalong penta ke do anajai mekar tum arjilong ichi. Non studio ghoria por aniga sampor final cap playing tanglo lasi dam thuilo na English alun angdeng. Kecheng si alun azikta. Selini deon kilun alun. Alun alam te because you love me. Totang te arjusenang labangso alun.

0: lapuan apuan alitum English alun ang deng along asan san English alun arjelong itang lo English alun ang deng ke lapuan si kang toning lo lake akaspani dipu non anikang sam por final kera minit krip hop lang itang lo lasi adun turam thila nang lake kaya harling ang deng kaya harling ang deng along inut army awareng keklem kachipajutang abangphu jogot sing timung lapen hutbang helwelin timung pi atumang bongchi hochiput arjeksena
1: pini kaya harling pa jai megalong kaya lamu keklem kidam hai huye puthak nang pa chithan je phanpura Assam regiment along ase pahi materona pin po phansi nilitum chu phaponiklo alang like Indian Army along kiklem unahut, Punjab, Dhaka, Allahabad, Srinagar along hai hui sitame, sai kiklem dam tanga bang pu iklo. Faruk Reser Kebra, Troxy Kebra isian ingkan, Bangladesh adet, hemprek ke hang ahut sitame alang li, ron kasi dandu na bang pu iklo, lapen hala soa ron kasi dandu na hut si, akeng ihong sitame che beng dun perlo. Lapen hilea mu sitame chunang lo. Alang li Faruk Reser Kebra, Troxy Kebra ner kepan ingkan si, armia sai kiklem dun pang cheng lo, lapen ron kasi dan pen, akeng mit peta joine si, Faruk Reser Kebra, Troxy Kebra ke thoma ning kana bangke armia sai ki klemdun pajudunang koklo mate chi unang koklo alangli kumadik ma pulote alangli men lake jogot sing timung penlo alangli non mamat hebron mate birla long sido lapen alangli non nadak studio arlo na ini igerlo lasi radio kar jora da tuma phan aprangsi kardom pajirlo lapen nangli phan jatame kardom nang pajirlo ke hai kardom
2: kardom
1: tangte a kapregalam ili chithanam de aprang Nangli ron kachidan ai huya lami lichit handam de prang. Nangli kaya lamo nangli kahache kithe kiding lahaya lama puthak nangli radio kar jora da tuma phan chithan ponik chima.
2: Right. Por kimi arnam pisi pini da radio sentara long hitame nili phan ni phasi nili alangli tum athingmo mate nili kaya lamo chithan long ye phan por ni pipo da prang se alangli tum phan pen parta nili arnama phanda me churulo kiching sini nili 1943 anikan sinili mhange thek richo hidi sare taranga rong lapen ke nili ke thek ding ke nili hauragat diguli par monsing rong khona rong pen nili men binon ke nili men ke jogot sing timung pulo nili po amen ke non cheboitang roi do timung puhilo pen nili payamen cheboitang nili payamen sika terang pi puhilo pen nili tum pososo musoso bangathom nil tum korte bangathom ando dawama bangke longsing timung pulo akibi bangke khorgesor timung punon khorgesor timung ke tuning si cheboi yilo noni tum korte bain dolang Lepen nili kacelang nili hemasoramen ke kaweng tipi puhilo. Lepen nili tum arnam ni piasomar solo bang trok. Sopin soy nudo solo akleng ke rinati mungpi. Adunthu santiti mungpi. Lepen tin nombor bang ke rekhati mungpi. Lepen sari nombor bang ke minuti timungpi. Pas nombor miri timungpi.

0: Ini kan ron hula nili keng bom Pakistan bom ke dong tulong ke nili arnam nili pan a prang si nikan hon ke la hilo asi nili
1: Tenang.
0: ka yong si nili yong si nila dong long le po sonte bom nili keng hinun le po sonte ri sak long le po sonte nili kai ke luksan de dia pon lo
1: Kana.
0: usi nili tame chema tha dam lo
1: Tang tinang li Punjab, Dhaka, Allahabad, nabaten Srinagar, lahai long tamen nang lipan posting lo. Kupian ning kan se nang li, ki klem dam ceng lo laho Punjab
0: nili,
1: along ke.
0: Punjab ke 1969 ni kan si Punjab drop dam lo. Sipahi mandat ben training yudat ben hari Punjab dam lo. Ben Punjab ben nili pan Dhaka nang toy lo. Non jitu Bangladesh ben Pakistan atau Magondugul lah hut nili pan si tamen Dhaka natu silat na tu anda menili tumapan mukti pos nang toilo hadak se hadak pen se aku nili tumapan nyen ye inu che dam nai puse ni tum banglo elabat elabat nang dolo elabat iklo yon pan an dusi nili tum pan nyen ye unit nang toilo se ni tum unit ke second assam assam regiment nang bang ta second assam ilo nili tum la pen nili chali company pen 7 platoon ni tum la frank si rona nokbe rona long pragdam chedan cheng nang yet tum ke non ni tum assam regiment na army tumong bom pen ke la chali company hilo la sinili la nili phan si tame eng tang rak ba thek ser pu neng wai pon si nili tame frank si ron a ke dun long ke pa frank cheng ke non ni tum hilo si hada nili tum long la so hu bangner kep tin tarik sari tari ka ning we bangner kep ni ni tum thilo pen bang phone bang thong na ke accident lo sitame lang suhut ni li bang thang the arnam ka hon pen la si tarik thoksi alom ti ni li accident lo so accident det pen masin li phan ke Srinagar nang wan lo si nang lang lo la pen si silong Delhi hospital nang pon lo pen Pune nang pon lo Pune ke su ke me la ni ke ke op nang thon det pen masin li phan ke silong nang toy phet lo unit la sini phan ke pension nang toy phit la
1: kana nang chiro pik lo ke hai nang li la ron ga chidan hu na hu dalam nang li nang ga chithana pon tang ti nang li la ron ga chidan ki du na hut e dam bom ma hut si la bom ki dong long la puma la ho mate thek long le det ma mate mat ni nang ki war dun pen si e la son ki phuma la so phu thak ta men
0: nang li chithani ki bang ki pi ba bom pina thek long le
1: kana
0: thek long le dam bom mu si ke dong pon long
1: kana adab arni yang sam la sona pora huda son na kipu
0: kalang lo la ke adab arni yang sam po lam lo bang kipip tang po lo si puriam lo lo te analo ta me lagi lo ajo ta me lagi lo la sono la bang
1: nang ligi pu pora bang ke
0: ni ligi pu pora bang analo analo baji crazy
1: kalang
0: nam bom husi ke dong pon lo
1: kalang nang li nut vet ma la so hud kisung gi pu ma te ka prega tum da dong iklong
0: bang ni
1: kalang
0: inur bang ke lan jokhom khelang nil monte pura jokhom lo
1: khelang lo
0: no nilitum karbiang long pen ke non la son ron kidun long pen accident ke long dun cheng ke nil hilo
1: khelang
0: jok da bela
1: khelang lo
0: jase no nilipan ke assam pen sitame award nang pilo
1: khelang
0: pen ni tum unit mentame award nang phibom lo
1: khelang
0: pen no nilipan pension sitame medical pension plus sipai pension nang phibom lo nilipan
1: khelang lo tang te halaso hut nang li nang li king te cordon jorlo puing nang ho halaso hut nang li phan hem sinang toy phit pen si senang kilang ma mate military tu ma sinang li phan senang kilang
0: dak la accident that me mosi bang nang pon dat lo rod hem pen
1: kalang
0: helicopter pen nang pon lo Srinagar
1: kalang
0: Srinagar pen se dak nang pon dat se dak an ajo se operation lo
1: kalang
0: se operation dat pen si nil tu ma phan Delhi nang pon lo Delhi hospital pen hadak pen sia ko memucot sia ko punanang pon la
1: kalang se ka silang pinang ana jirding manang lila so
0: cikloyon pli ne cikloyon ponang kok bon
1: kalang lo ka jokhom ulote ma pinang an kiso hearing tang lo pot si inang chiroik pik lo nang li ron ga chidan dun hut kisung gi pholam nang li nang che thana pot tang te nang li phan Parukresser kebra troxikera troxian in kan kenang li pan saipen ang pajok mate nang pajut koklo te manang li king ki meme penajok tangte pension det penta nang li ya chiklo jon wang sata me nang li long voy la pu ik ma
0: long voy india sarkar pen ke ni tum phan ke pinangya banasan ke nang pi bom lang non puta
1: kalang kalang nang chiro ik ping lo

0: nang te ka haini linang lipan angkar ju thukang tunga lam ke la pu ekhen lo nang lipan Assam sorkar pen ta me la pen kar biang long atum autonomous council pen sata me e nong e sita me nang pi bom ason ni tum nang thek dun long la si ku pi pian nong e sinang lipan angi pi bom ma la pen ku pi pia al lo sinang lipan non an nang ka pajir iklo ma la so pu thak ta me nang linang jethan ik jima
1: non kar biang long pen ke ni lipan nang pi pelang
0: kalang
1: athe nang chini tahai ta la nang chini oida tahai
0: kalang iklo
1: sita me Assam pen ke pura record dolo nitum sonic board akethe do da state sonic board do kada pensi bang kadu ko beta dan pradan bomlo
0: kala
1: se Assam sarkar pensi ta 1971 award tamini phanang pilo
0: kala
1: lakpho
0: kala
1: la pen ke ko riya bank pensi ta me nili phan la son si suri phoke person an la ta me award nang pilo
0: kala
1: la pen ke ko Lasan si nilitum war injury pensitame la men central pensitame lak cap sonang pilo
0: kala
1: sarkar pen ke nilipan nang pibon bom lo te kar benglong pen gawe pin la
0: kala kala
1: te army department pen bang ke nilipan nong inang pibon bom jene ke non dimapur do rongapar crossing da tricor do
0: kala
1: ladak ason pin a program nong sitame nilipan nang hangi
0: kala
1: pen nilipan nong inang pibon ji la sondo
0: kala te non kenang like kisar akikriya porpu ignang ho la si kuson se nang linon army penang jok det la pen ke sarkar karbiang autonomous council along revenue department along te nang liklem dun lo hadak pen nang li jok det kisu me det pen nang linon kisar ikriya por kuson se kitu kidama por ke padam iklo la so potame
1: ni linon bang ke aprang ne li jok klem bon bol lo hong farm klem lo
0: bo
1: farm klem lo fishery klem lo stanon ke niliar tara do kolo masinili lahaya kam ke kado wecho elonon
0: kalang
1: so maralong he chokhadun lo tanili pension si cha khalo
0: kalang lo
1: so mar angbong pen ke non supinso ke pinsoso ke nevet bikrom bikrom sing te mung lahilo non lang le medical long si kam claim dun bom la pen non eli mun pi sitame non san varsity long si kam claim dun bom
0: kalang nang jeruik piglo la so putang nang linang je thana pot e tangte nang li phaka farm la hai kapang ring staminon ke uet lo pulo tangte e nang li somara tum la so a farm taminon ki claim bom la puson da do igma
1: non la hai kam claim bang bedal lo theke a homoi sa ta me prangson kala dilo te ma si non area lo si somara tum ani taminon anom kang hon pen thegrep lo an ye charge up thegrep bang se lo
0: kanang lo
1: non nili supuakling nili supiakling si ana thu si tamme bahini tamme bahini wetta inur bank ke arna makam nam Dehradun si dolo
0: kala
1: bena ki bi bank okila kam ti claim bom lo la son si non adawam asomar ta la son lo pregyam pregyam kala so to claim rep si non tu charge up rep lo
0: kala la e nang li kaya la mo kache than kang tung nei ke man kache ni kang tung nei ke nang li ron kache dan du na hut han lo ke hai la sila ron kache dan du na hut e hada ki do ki thak ki sung a ki joy ma ko sona dim se ki do ma ko sona dim se nang li tuma pan hada ron kache dan dam nang je nang ki bidam ma la so pu thak ta me nang li radio kar jura da tuma pan than pon ik na ji ma
1: juro lo ron ki dun ke military asakuri ke kering mi sen a phan ga li det a phan
0: kalang
1: pen khai a phan la si non eli tame penan kamatha dol hai non saru lu si tame kamatha la hello det aphan se nili tum ke kidun apose pini jong se ron ni tame ni tum ke pini tame ron kidun je phan ke ni tum ke kai ta ready lo
0: kala
1: athe det aphan se nili tum ke ka bhorti ta la hello la pen ke pini det aphan se pension na long bom lo
0: kala
1: si ron long ke kering mesen kali
0: kala
1: rona long ke ni tum cholong le jun long le idim hem ke do long le lo habida jo long le bongora jo long le tuk su bongora jo sini tum do nang po ta si cha ap nang po apor apolo ten bangla nang aplo ten tum ta cha ap lu nang po kuni tum ta aplo te bangla na apola son lo ni tum madin bang ke kereng mesen kali jo pang thang nalo sin ta mege yang long ba ani cholong por long le ni tum ke la ron is second ni

0: Rono phansi chute ki chute thi ring te ring po phansi ni tumta ron training le chali lo posi lang so training a thing pansi ni tumta ron chedan la.
1: Kena. Itang te nang lila ron kasi dan dunahut kubi pieri sim se nang liki otun.
0: Oh nili bangke rifle.
1: Kena.
0: Lapen MMG, stun gun, lap la son tomilo nili ke ke otun.
1: Kala. Stand gun ta me nang li odun long.
0: Odun long.
1: Kala. Lepen nang li sita me tite tiring tiring po hud ason lo po si ki ap ta abdun long uji ma po son lo manang li lah.
0: Nili tum ke take arni ke Pakistan na munit tum ke thi bang kret proxy ni tum ke ap long.
1: Kala.
0: Ajo si ni tum sedam de ma.
1: Kala.
0: Bang kret proxy lepen ke kering ada tu mempan bang sirkep ni li tu keep nap long lah.
1: Kalang.
0: Second day lah bang. Second day ni lah, orang cedana ni lah.
1: Kalang lah. Tang ti lah tu mempan lah kakit nap long lah tu mempan bang yang li tu lutu at lah puma mati ko
0: sama sikit lah. Sorkar lah tu anri sisparu si pupu celu at lah.
1: Kalang lah. Nang li tu mempan ke lah sana bang ke pudun jok plot.
0: Pudun jok plot lah bang ke. Anong kangun ben lah bang pudun jok plot lah.
1: Itela asap so nang li ok bang sireng midun dedet la pu ichot no kelang lo nang cerupik lo nang li ron ka cidandun la pen ge dera parman karbiang bong pen inut la son kidun putame kidun pa phai jum ulang la sinang li kidun pa prancing pukali data hai sitame a reng ki sudun bang ke nang li ipobon
0: kidun bang edu sitame la son na kisung bang pho ke pho kom no nili tum ang bong pen ke no nili yen cholang accident dun ke
1: kalang lo hinan ceroik piglo nang lila ron kacedana hut alamo nang lina kacetana pot itang te ki hai i nang li i ke ron kacedan te ron apin pu pa son pen si non an la anarta anang li ki sar long lo tema tang te uve ki mie tuma phan nang li ku pi thaning tung la i ron kacedan mate armia sai ki klem kang tung tuma phan nang li ku pi si pu ik ji
0: ni le we mi tum phan tamai penang an chua phrang non ke dam tang ceasefire be itum la da underground ceasefire pe prang army tum penang do jat regiment la pen ke bihar regiment pen ke heri komori regiment tum ke do no hut li penang anari so yang tum phan military pe dun long lo
1: kala
0: ha so hut la pen thana than lo si ko son pen si tum karbi tum ta non obe mi tum military ke dun ke pe long dun thege bang ke anon alamadin ka phrang ni tumadin san kalilo
1: kana
0: sinon alamadin bang ke nang tum biri cigarette hor nisa basu chu chede nang gi pen min ke nang tum hoda exercise wer nang gi la pen nang tum ke kat jong si ki un lo le pulo tang te la bang ke nang tum a hop lo ke long ya khad lo la bang ke kat jong si un na ke the jong si bi me pass ko ta mila ke long le lo la
1: kana
0: la si min ke kat bang si a phrang military don ke ke karjong sinang unlolipulo tangte ateng benyong sinang unlolipulo tela ke longwe ki akhadulo
1: kala
0: parke medicalan chalo medical jong si un ke me ke longo te ki unlo
1: kala
0: sinolam ke medical ten ye doctor tum do medical long sikuri da cho da jong si fit pulo te army doctor tum te neta da fit pulo te hatam ta unfit ke punolo
1: kala
0: asin li than lai lo no no we mitum jong si military dun ji ning hang tum do lipulo tangte non pensi chibori nang po inje ni sabo su chu cheda nang po ke kat kaita kat ber nang po exercise ber nang po pengenon ke online pinak non ke online adim inje inje online je phan a manage thap thegi ba or cooling nang le je phan chibori nang po along te konama nang phan sithi nang le lang so dim du nang po hada kat du nang po
1: kena inang li tuma huta ki kat saka chepate la puma ho ki ludun long
0: ni tumta ke kat do seta nona sone kali ni tum ke ani sibet si selected ke
1: kala
0: nona din gele puli chikloyon thom chikloyon phinang ko
1: kala
0: si lang so phan si non ke che pier long aprang ni tum ke che pier long ni tum ante la ke karle ke unlo le pulo te medical po medical le ki ke me ke ki unlo te ki unlo
1: kala
0: non lo ma din gele pu de kapur hi ta lang de e la pen o pran sita me ka do ka beta lang pam me la non ke
1: kala kala churo iklo ke hai tang te ke hai la so a psychic lem dun punang ho

La puana puana le tum. Ni kang hon alamar jana lun ajlo itang lo. Karbi lamar jana lun ang deng long adun chua lun ajik tha. Ika emong wi lamar jana lun labang solun kilun atum laki jiten terang lapen alpana kropi. Arjusin ang labang solun alun alam te matching asami.